usin ang alaki bahnap. Namo kapulan Sri Alam. Danin ang perloy nano jenolak bi bermo siamang gunung. Yolagi adalah ilham sendiri.